0: Ia ko te malu tatau kahokalongolongo, he welewa nai tuko tulawa ki te koulou malu he taimi e heo ai te matu tene ki a Dr. Mary. Mo he hokamalam la maanga hoki a ngailawa ki nga tui pui pui ane. Kai iyo ko te matua he aloha, kai tai te aloha te tua ko mahai hoki tatau ke hui loki hui e tene ya hui ahoi. Ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penanga hoki. Ia mani he hili, tamaha he hili hoki e tuko tu mo ko hokamole mo le te matua. Kai ele le peako ke hokailo mai peako ko ki te malu tatau kai ngani. Hokamole mole kako he ki tuko tu na hili ta.
1: Ia ma ma lone te matua ia ko toku inga ko Mary Toloa ko auhe ho mai ka inga ngā lue I te Pōroa Union and Community Health Services I Polilua ia ka ke tulau ke e mōmola wa toka hetai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tū mau mai pe alawa mō ki tātou toho anau ngā he ala. Iho e hoka tūlo wa tōki ki te mamalua nā haihoe au māla toho le tua ku pātele. Iho ma te mamalua o tōki lau hoka longolongo mai ki tēnei ala leo, vēnā ma koutou te kauhai ngā loe ngai hoka hoi a tēnei ala leo. Mālo ni.
0: Hello, Maloni. Yeah, Malo, hoki hello. Hoka hitai lahi lele. I tau hiunga Dr. Mary. E mau tino hoki lava ko te tau malulu hoki kua pāma I lava ni. Kua lahi hoki na hakam talanga mana talanoa ngā ngai la hoki lava ki na ki tene mta kupu. Ia ki na kona tui pui pui ia. Ia kai kua hoka tahi mai hoki lama tau hiunga ke ve lava ko koe lava ko te malo hoka alolongi a ki tātou te klau. I lunga te ala leo tēnei, ke hakamalamalam mai hoki e tuhelwa ko te kaukaukaunanga ki te vāenga tēnei ni. Ke he hili tu lākoa o hukamole mole te he hili mōmua ke tukua tumua koulua, hakamole mole te mātua. Mō nā kā inga pahihika tatou, hokalongolongo mai, Dr. Mary, hukamole mole, e mahai nei ke tuku mai heu tamahakamatalanga lele pe ai hea te hokatāu aina. Tui pui pui a tātou whanau I New Hila nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
1: Iyo, e hako lele te mātua kua hea hoki lava te taimi tēnei o te tau mālulu. Iyo, e loa hoki lava ko te taimi tēnei, ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai me nā tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā vea ko te hulu. Iyo, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lava e tātou whanau pepe, ke pālava ki nā mātua mātutua. O a hoki ko ki lātou te pitohili ona āhoa I nā lahi kāhai e tau wale. Ia ko nā tui pui pui lā ko hea wala tāua tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tauta mai tsi ke nahe tau wale I nihoa mai kua I loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai ia ola o tātou whānau kāhai e hoai o lātou tui pui pui.
0: Hello, malo kahitai ni tui lave hea te tau ke ki mātua pahihi ka kaukaonga e ala tohua nau. Ko hea hoki la te matua o nā hanau I e nei hoko mole mole, doktor?
1: Iyo, kila ko te tui pui pui mua mua e hoai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahe o tona matua. E velawa ko te mea māhea nini, ko te eiloa hoki lawa ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lawa la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Iho e o mātou ki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine ho mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Iho, ko te tui pui pui lā ni e tolu ia tui pui pui e hoai I te ono vai ahe o te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua ko he moti e hoai ki te ngotua o pepe. Ko te pui pui tēnei tui pui pui tēnei mo te hia mai taku ko te rotavirus. Ko he hia mai e mahani takalahi lawai nā tamaiti I lalo I te lima tauheanga. Ka hai e tau ale tu lou e ka vepuai pe tata. Ko te tui pui pui la tona lua he tui e tu tui ni e tui ki a ki te usually ki te vai o pepe lunga ko he tui tenei e ono ya tau wale pui pui mai I te tui tenei ni tu lo mua wai e lo toka matalanga kai e lelei e ni haka matala mai a tu lava te tui pui pui mua mo te ono vai ahio tai lelei ko ye tahi tui e ni e lahi haka matala tu hoki lava e tau te e te teine ho mai iyo ko te tahi tui te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui kohi hi a makahai e mauai e a pepe mahai ke pneumonia pe mau I te meningitis kai lele e he hoka matala lahi atu hoki awai e ni e loa hoki ngā tāwale mana mana haka matalanga kai e lele e haka manino, haka mai nātu e te hō mai, piko te teine hō mai. Kako te tui mua mua lava tēnā e hoai ka hai a pepe e ono vai ahe te matua. Ia, haka helo atu ai hoki lā, ni te, te national schedule of ona tui pui pui ta mai ti. Yo he ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko kato tona tauheanga, yo he ko atu ma te hulu lima mahina, ka hai e kato te hoa tauheanga, ma te iwa tauheanga, iyo ma te toi tui lai hoa I te hulu tahi tauheanga. Iyo. Kahetai.
0: Malo, kahetai la hilde te hoko maalama lama malo ni. Hila e, halo e matau hoki e la hilde hoki na polenga ni. Ma manahe hili hoki la e tuhe hili e tato community. Ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polengi ai e hoa nau ki nga tui e nei e vehea hoki la pe ni a hoki ni heo honinga nei e tuku atu ki nga mātua makainga I tau kikila te mātua ko mole mole.
1: Iyo, e nga koi, ni e ki lato e ye lato whehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te ngove ko te whehili mō mō lava takalahi hoka whianga iau ki e I te ngā luenga e whehili. Ni e he hoi nga tui pui pui tahi whehili e manako mia nei ke whai nga tui. Iyo, ke ko nga tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ye tamai tina tawale iena na tākoa ko ye tahi tui pui pua kua ka kua ova te limai hulu tauhianga haka o ngā ai ko ki nei ni uhila iei nā lā o te ola mā lolo e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa ko heo he tui pui pui haka o ngā e he hoi mahaunga le mō
0: Maloni Aloha, aloha te ona hai, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e he tino e, ele atu venei veia. He anei te toi mana komia ia o he tui, ka ko auna tui, ko auma toku tui tau heanga te ku te ka.
1: Iyo, ko te mahuanga, awako, e lahi lele te peleni e hoi ni ko te pui puinga mai te tui na hai te tauhianga te kua teka e ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhianga ni ko te pui puinga kua hano ki lalo ko tona lua ko te hiama ko te influenza virus e hoi lava mata hui tauhianga uma e lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoinga o nga tui o te hulu I tauhanga uma ke haka tau he tau I lava ki nga hiuinga o te hiama a kua iei I o nga mahuanga la iena
0: Kahe tai ni Hello ai anela te kua kavea I te hulu ma tau ale o nga lele mai he lava te ma o nga kainga pahe huika
1: Iyo, e loa hoki e ki tātou ko ki te alawai nā iloilonga ko ki tātou tangata pahe hui kai e maua lunga tātou nu me lai maua i etahi tāua le ni o katakita ki ngā tāua le hiuka toto maua lunga tāua le hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo he tino i eo nā tahi he tāua le Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te risk o koe mahae ke maua I te heart attack. E haka e hulu I nani pe increase by 10. Mahila vai te vai ha mua mua e maua ai koe I te hulu. Kua ki tea e mahae ke tuku te risk tēnei ki lalo ka hai e hoaito tui pui pui o te hulu. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huikani e tokalahi ki tātou e nono hoha katahi mā tātou grandparents, nā mātua, nā makopuna. Iyo e loho ki lawala ka hai ka maua he tino e hoko tahi te hulu, iyo e hoai ngohi o I pepehi atu ki e tahi I te hoale. O te hoki la ni e tā wai te hoai e nā tui pui pui te hulu I tau heanga uma.
0: Malani, doctor. Haka mole mole. E maine ke tuku mai koe ni, te pētaku mai hoki koe ni, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma te hulu mā he ani.
1: Iyo, kona aungo te hulu, nge koko e tāuale lahi pe, e kehe ai ma te hulu maha ni e lahila vai tahu e te ihu. Kako te hulu o te influenza e koko e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino. Ia mahe hoki la vai. E loa hoki ko te huiva ia e mahae ke kātoa te tolu pēli mai āheo ni. Ko te tale hoki e mahae ke kātoa he lua tolu vai āheo. Ia e vei hoki la ko te lahi ka lawa te kehenga koko e tau le ti ngā I nai te ihulu. Ka ko te veko te tau le ma, te hulu mahani e lahi lawa e he tau le ti ngā I nai e tahe lawa te ihio.
0: Hello, Maloni. Ni ane ila ni hite puko mole mole ho kainga ohi e peni vaenga ke mahai e hoke na kainga pui pui tenei hoa mai puko te hulu hoki ilo tō kainga ke tā ohi ai hoki te pipihi puko te pehi hoki o tenei hoa mai hoko mole mole
1: Iyo, hove ko te hita pu mua mua tā ua lava ke hoai tō tui pui pui o te hulu. E ilo hoki lava e he ai he tau mo ki lātou e ono he hulu lima tau hanga ki lunga, ki lātou e hoai tama, ki lātou e ono māhina te matua, mai eni e tahi he mālohi. E mahai keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hoale tala vai, pei ei he tau ka hai koko e hohou ke hoai tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho I te hoa, ka hai koe e ma... E tāua le te hulu, ne? Lahi noho I tō potu. A wākai koe hoki e hau ki wāhoi o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga. Ka hai koko e tāle pe maha tua tulou. E mahai ke ka vani tō ngotu I tō lima pe ko te ngaunga tō lima. Ia mana tua hoki ke hohano o lima ne ka hai koe hano e hau ki hoahoi te potu e iei ai koe
0: Aloha Aloha kila o te tahe I hili koha mole mole ni e mahaila ke maua koe I te hulu ka hai kua umato tui I te tui pui pui ya e ilo veho kila te tui e iei honao ngā lahi mole mole
1: Iyo, e velo ko te mea ni e hei he tui e he lau pahene ni e ui lava koko e mahai ke maua I te hulu ka haina hai tō tui pui pui ko te lahi ngā taimi koko e he tau le tī ngā ina pei kui te hale mai. E loa hoki ko koe e he tawa le mataloa. Ia, e tahi tino hoki e ne he ai hoki ni aunga. E mahai ke pui pui ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino. Ka hai koko e hoi tāma hoki e pui pui hakatahi koe matau pepe. Ka hai e hoi tōtu i pui pui. E hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he vēnā hoki ko te kāinga kai vēnā hoki ko te community. E tuku lāke e tahi aonga hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk ko koe e ki te heart attack ni poko te tau ale hatu ka hai hai tōtui pui pui.
0: Hello malo ni ko nahe hili e tuku tu e vei ala vai e tau e tau heoko takilawa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maalama la mai a wala ko tau e a koe lawa te koa te nā ko te kaukaunanga e ngalue ai koe on hea ini ke toi peko toi tolu ko lawa ni aku hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei launa ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ni pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kāinga hoki kai mai he lawa te tatou nuku pako te community ki tatou toke lau.
1: Iyo wai, e loka hai e, ni e hai tōtou i pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koe te hulu, ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa. Ka hai koko e ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoi o lato tui pui pui, ko te lahi hoki ia o te pui pui nga ki te kāinga, ma te community. Mai lawa ki lātou hoki ki lātou e ona e kui ngā ngālue ngā lue matamai ti mapepe. Nia kata ki taki ngā kai koe e ngā lue te aonga kā mata pe ko he hoa ia aonga. Ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni ngā mātua mātutua e he hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki e te ki lātou i e nei e mahai ke tāua le tī ngā ina ka hai e maua i te tāua leo te hulo.
0: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hei vehe nei la te COVID. E ni, he hoka polengi o nā tui COVID e nei?
1: Ki ele la, ka hei koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hoi hoka tahi ma te tui o te hulo. E vehe hoki lawa ko te hoi ni, ko te nā ilo ilonga kua kua ei nā lālā te ola mā lolo e haka mauti noa e ko nā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So, iyo, te hoa tuanga la vala, iyo, hai kua hai tō tui pui pui e te hulu, iyo, ke updates hoki, iyo, hai hoki tō tui o te COVID, iyo, kua mhoki tōku noho hea uniuni ki te, nei ki te tau mā lulu, te tau hanga nei, kua ma te hai te tui o te pui pui o te hulu, vena ma te COVID.
0: Te ngali la, kai tai lahi laki te koe, tau koe kua tāpena pena lelei mō nā vāenga umayena. Kai ki lahi aloa, kai tai lahi lele, ka kohe ki hokai kua la te tāua polokalamea, mole mole, e ene heo tahi tala lava e hoka malo hi ai hoki, pe hau tuangi ai hoki, pe tuku mai hoki e koe, awa ko tātou ko tūlanga i e tātou, ke ilo hoki lava ki tātou toke launi, e he tō kanga, kai pālo ki taimite ia kua ohelo tau ale, kua he tutu, kua he kiriloa koe. Tō mai, ke heo heo ni mai ki te ki mātou. Ka iela heo tala muli lawa hui a tuku mai, ke heo ni ki tātou wā ka inga haka longolongo mai haka mole mole mātua.
1: Iyo, haka mana tu pe atu lawa ni, ko nā tu i pui pui e hehu e mahe aonga le mō. E hili hoki te pui pui ni veo te lea hili te pui pui lo te tonga hitia e hili te pui pui ka kohe ki tupu ni kohe ki tāuale Ia, te mamalo toke lau tātou noho he auni uni, ia ko tātou hoanau hoki ko ni e mea aloha tāua tēnā mai tātou aleke e tata hoki ki tātou ke ni, ke haila vai ki tātou nā hainga e pui pui ai ni, e pui pui ai to lātou o lahe o ihoa, e kai mahe hoki lava ki tātou umani.
0: Ia la, hello. Dr. Mary, e... Kawea kwa umahiwi o te tatou kauheanga te leitio, tatou toke lau ilungai ki nei, te PMN toke lau, e momoli atu i te mato hoka he tailahi lele, hoka he tailahi lele ki tō taimi, ma te hoka awanoa mai hoki o koe, e mautino lava mai ilo hoki ki mato, e tuatuangi e lele koe te hui ahu tēnei, ka e koto aloha hoki lava ki toke lau, kumuhai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma, ma tau longo longo mai lava ki te ki mato, ke ola malo lo a tatou hoa nau ka meheo tatou ka inga mai na hoa mai pepehi na ha mai e nei e pipihi ni e ka vela uma ha he tai lahi leto e ki te koe ke aloho ki te tua ke ho ke tu pe ki te koe te ola ma te ma alohi ka mai helva te poto ma te maala malama mai te atua mai te langi e heo heo ni toi ki te koe ki te au kaukau nanga e heo heo ni mai ai ho koe ki tatou community toke lao ka mai heo heo tahi e mana komi te heo heo ani kai ko te nā loho angala i ene mō ki mātou e tu hea hoki lawa ko tau heo heo ni ngā mō ki tātou ilunga tātou ala leo tēnei ka ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kā inga e tu hea iku nā tau tuanga hoki ma te ngai atu hoki ki mua toke lau i nā mea lawa tau ola mā lolo ni tu mātua a kai taila hilele ni mō tō taimi
1: Ia haka he taini, haka mangalo mai hoki he kupukua he ala, ia manu hoki he lava he hana e koutou, e kai mana tua hoki ko nā kāinga e haka noa noa ona ko te kalangapai a te aliki, ke haka mahana hana atu te aliki ni, ki te koutou, ko ia lava te maua i te hui le mu, Io e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kauhaka longo longo e vena hoki haka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kauhai ngā luenga i te alālio tēnei haka he tai
0: Ia yeah, haka he tai lahi lele mani e te atua ki te koe haka he tai ni ia la te malu tato kai ngata ke lau ia ko Dr. Mary hoki la tēnā ma te website, a ki tātou e mauai hoki ia Dr. Mary, ia kai mahi hoki lava te heohaninga tēnei, e bookmyvaccine.nz, ni, ko te e mauai ki nā tātou website tēnei, ki mātou tēnei hoki a Mary, e te heokalofo nā heohaninga ienei. Kai mō te taimi tēnei, ia kei tātou la tātou pehe tēnei, hoka hei taila hile,
2: PMN, toke lau.

0: Sen naman.
1: Tema wai bunay. Yung million na kano. Mula tu via ay. Ay leis mele leis. Matiwai la to esa ili leri.
0: Iya leri. Ayah sobu. Papa baca sudo sini bayam lefono. Ina o super lo vinu te te ele tu la tasi o fia ma wai u punei e o nge mea le ona ta no ma o la to fia ai ai le ai se mea le le e mati vai la to o sa ili le li alleluia
1: ma ne is pa ma lo ya Ole kali ole unya salambo
0: Tari,
1: salamu. Fa umo mai au kadi, fa iso nga mea.

0: o le anganga ele mafai on tātou wa aia ai o le mana o le atua sa mafai ai o na ye faya me uma o tari le majisunga ya senga yoane faftai maa ye wasia tari kafonga mai emo le atua faitau watu o le anganga ele mafai on tātou wa aia ai o le mana o le atua sa mafai ai o na ye faya me uma ya sa ufika
1: Ya,
2: In your heart, kuso eka umeo roka nga po roka fa. Ima fa ko ka umu ole nga. Aire si upo kupa iya, mama iba pe. Ama diu ka nga ka. Alu ese manga ba ola ale tua. Ai alu ko nga nga lang. Ya nga kang ulore o ka kuma di. Bole ese nga nga. Bole ese manga.
1: Wah, upure kemau fau ye, upusah mor kemau fau upure dia iku. Ah,
2: Ale mauli,
1: The wheel, the mind, and the heart. Aole nganga lai pi, isere, ai kusia kau mawa fawa penga ere wunga, upunga ere tangata lilo. Ole upure, pila upure ole, le wawa, wa siasa toi fao nga ere au kiusiano yaso ni. Le upure ta ole Holy Ghost. Wa afasa amora Holy Ghost ole nganga pa ia. Kusia oyo le hitu pa ia.
2: Hei
1: tupa ia. Kusala e pei ele karafea ngai wae. Uka kui tonu ele se haitu ia. Ele atu. Kui ole melanga e pei e kau bawa fofo. Ole ea lingu kau bawa fofo. Puse upu sa amore upu leo lea nganga. Puse upu nga. Nga ngomai se ngangana. Famanino mai lau fon lau telefoni fa mole rapture.
2: Ya. Ya, o sa upa kuya.
1: We are not talking about religions, churches. We are talking about the Bible. Please, can you ask on the?
2: E kale tiese e kale tiese e amoa parangi kole mea na umoa e peo lofisi e anao au lava ia maoe ma tātou furifu anō o le anganga o le spere e a whai o talina au lofisi.
1: Yes, I don't
2: Rasa we nga hoy. E ala nga lu nga hoy da boy de. Musu su nga nga nga se da boy ye. To pa pe. Ba nga yare. Le pula ba nga ye boyo. O mori da ai nga. Nga ro sa bari bari sa ka u ba. Ni ra ku ro nga hoy ba ye ya. Ki ke mori da ai nga hoy apu nga hoy au pa. O da nga nga se da nga. Ara nga nga pa ya. E ka uma ya oi. Awo, awo, awo, awo. Awo te fai alu a goi mua mua rai. Awo rei, awo ka hala u fai rai nganga rei, e le sa u fai a oi. Ia, te la o anganga leinga, o anganga fai ngu pienga ma mla maika. Ia, o kutuang e kurea.
1: Kastai. E mo, uka uma mara maia rau si ripo. O mai ke mufo mare, mare kari. Wa fa ma ma ma ya nganga le nganga imu mo ile si tu re to is a yem fa fa pe o me isi
2: eh le si
1: o me isi ai ku sala ore ai ai ko algo ile nganga fu ile i va en ol ol changa changa a to ah ye isi la le tu ma fa ule pe la pulo se fa to changa ta lilo ah. Ya, ese la tanga tadi lona maili maili nganga pa iya ah. Aya fam rambala la pa iya le la pita tu sa wili sa longa le asuma ya senga ah. Ele mfayu na vaiya, si me ele mfayu na vaiya ah. Ose iya. Fai ngoyo tangata, o se tangata ele eise, ele vaia, ah.
2: Yeah.
1: laughing or being, a being. Unseen being, It's our upunga, unseen being. Yeah, lo pula upu fam kala ini. Yeah, if after ya emo isir bang ayo love shit. Mo kan wai nang bang ayo kin love shit. Oleh la aku warung ala love shit, aku muka upu yes. Le ote a lua a fafta itele a ya ba ngawa la ngrai o uro lo ka di mo fisi di a
2: ya okay za
1: fafta ya emu a ya ai fa yu meta to o na itu te lunga sam na fono rapture emu ya ai fa yu meta to o ya
2: Ya,
1: fa, mau gue, mau gue. Ya, fa, mau. Ya, fa, mau itu cari telefon. Fa, fta ya mune ya su.
2: Ya, malu fa, fta ya malu apa? Ya, telefon fa mau boleh sih. Abi ya, oh, mesti yang ni poi, fa, kay, fa, tengahnya mesti poi kerap. Aku kapuai ya.
3: I'm going to go to the hospital. The young man, No fire, fire, that boy. A matto one, a leanga. There were matto. Now be my number for you. No, that boy. Of time number. Yeah, a tongue. He's your matto for a little tongue. We have to know what's opening up. I've been in the air. I found
1: now your own. They are all from the door. I found my money. Rapture, emo, fafta yet for ye lato, rumo, pentai langi, but four from Tuainu, Yamasanga Yane, found me telele to Nita Yao, Monuvel to Neva Yasu, Fiao for Fuama,
2: Lady
1: Nangareli. Yeah, Fatasia Pele and Nanga Suma Emo.
2: I'm going to go to the hospital.

0: 31PI. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo lo mare hawe ki pe malo le tonga tope. Ko fripo mo tulalo pe mo ongo. Aho mo ni te ko ni ufu mata ha September wa fe wa no. Na e frailonga he ka inga katolika tonga I awa kala ni mo Hamiltoni e tau ni manoa o e fai fatongia ko ia a Tongan Catholic Chaplaincy he tae sisi o awa kala ni. Na e frailonga ia he fwasinga wiki ko ni aki hamisa e moha polo kalama na e fotutu na e Hoko motataki e eki katinari e minani soane patita katinari mafi ko e epikopo o tonga. Ko e tau akeni e ni manoa talo me hono fekau ikoia mono fotu o patele falakiko ke tauhi ki e kaenga tonga I aokalani I e tahiwa fitu o no. Ko e fwasinga wiki ko ni le failonga I e whana wako ia koia o e ECL peko Education in Christian Living. E ngahi ngā aue mo ngahi polo kalama na e fotu tu mai talo me tahiwa fitu ni maa me tonga. Pe kamata ngā aue aki I Nusilani e kā inga tonga. Ko e polo kalama fuko ini, ko e whakakaukau ia a eike epikopo kuo pekia pātere sio punauki I fo whinau. Ko e fuafua tonga ia na hoko ke lakanga fua epikopo I he tae sisi o katolika. O gai hangai wa ngā aue kehekehe I he siasi. Ko e konga beo ngai fuatutu uko ia ke mo ui aki, mo pātolo aki a e tui whakakaristiane. Hange ko e lātaki, o gai mo e kau tauhi o e ngāhe komunio, kau pure ngā aue, mo ngahi wa'a ngā aue whakalotu o whakawhainga maari ai e tōtaha ke mo ui aki a ene tui. O gai foki pe mo ngahi fōtutu ki a mui atu ki hano kātoa ngai e ngahi kulupuia ko eni ai tau whasi uperia tau eni manoa o e Tongan Catholic Chaplaincy. Ko ia kuatoe pe e talamunu ke kāinga lotu katolika tonga kotoa pe o e tae sisi o aokalani mo Hamiltoni I he tau eni manoa ko eni e whakahoko fatongia mo e mo ui whakakomunio I e siasi. Lotongo ia au kui aokalani Kalani foki a pātere valu siua ia ko pule ako o api fo ou. He ne folau mai ana mo e timi ana 15. Na e lawa iha na uwa inga he pule lulu kuo o si. Pea na uikuna ia I ai api ako katolika ko ia ko Liston College. Uge e foki pe mngahi o ngongo lerei kuo pa waki mai. Fekau aki eni mo hani ihi kuo ikuna hangahi skola sipi. Kena unofo o ako mo wa inga I New Zealand. Kuo whaha e he New Zealand First. A e nau fotu utu watu ko ia ki he whiri wharearea. I novema pe mo na uteu kempeini ko ia ki hono o atua no usila me he maha maha ki ki mo uilerei e system e mo uilerei a ngai a tangata mo fifine o no usila o ngau whakaamu ke whakafouka ngahe I whakapa anga me he tauhi ko ia o e maha ki ka e ave ia ke whaiaki a sina ki pe mo te ke I ko ia o e mo uilerei na pe Winston Peters o kwhia mao ke tau unu me he whakafaito o mo nofo ki he maha maha ki ki hono langa o e a ke oua na atawau ki he maha maha ki ko ia. Nane pehe foki, e si ia ngai e whakamore e ia, I hono tauhi o ki nau tolu I whare maha ki. I he taimta tau kua tuku pā foki pe mo I whae national ia, ke taofi whaka au furi, pe mo si o ti waisi koe a e whanau, tau te fito I he whanki I preschool, pe to e whasi si au pito, I he ne hoko atu ko ia ki he primary, mo inga hi ako teu. Nane pehe e Erica Sanford, koe toko taha ia o ku netu u he ako me he whae whapolitikare koe ni, koe tau mu a, ke unuaki ai tokanga, pe mo manako ko ia e longa I whanau ki he lau tohi I he tohi tohi e mo e whenga oe aki mata pe a mo e whanau I whare ako o kuhanga foki e fotutu ia ko ni o wakai e whanau I he nau laka atu ko ia me he ako o teu ki he primary na e pehe e whafofonga o e national o kufie ma o ke tokoni ai tivaisi ki he ako ai whanau ka e ikai kono a ki lotoa whaka au furi o e nau mo ui mo e nau tokanga I Lontoni, kuo tukuange mai e he tuonga ane koia o Prince Diana, hatohi fo o unihanga tukuaki iai a King Saaresi, hiri e pekia koia a Diana e ta hiwa hiwa fitu. Ko e tukuaki ia koini o pehe e waveni pe ai ngalo ia I kakai a Princess Diana pe mo King Charles, pena e iai foki moha ngahi tukuaki kehe o e palasi I he fotutu koia o e mea fwa eiki. O kuikaitari he palasi ia e tukuaki I koini o pehe e lava pe koe a Aofia e manatu a e tunga ane ia he mamahi he more a honotu fifine pe guai befoki a he hoha na whakatupu he ngahi mea ia koe ni hawa he ongotau te hina Prinisi William pe mo Prinisi Harry lotonga o na feinga ke whakairi ana va imui anga maheni ko si poti forcing a week ya ko ni ta to si tu atu mi ai ko ta kai valu ni o e au hi ko ya o npc inu silani pe aku kamata ke ilonga anga fa ai ko o kulele yange hange go taranaki bulls na na malo hina o to lu ya he southern stags ni meni ma ki he ta hiva pe ko ta u mari e foki na hoko i week ni ko ni ano kai ha asi e canterbury ya ai kai wanima ki he wafa pe a north harbour Nai tō lua ai bei o plentia ki he tahawhitu a Hawke's Bay, kako Waikato, ne nau lawa e nau tō luia Manawatu Turbos, ko e tō luono ki he uawhitu. Pea mahalobe, ai hawa au kalania I Tasmani, uawha ki he uanoa. Pea toki whakamahino rewa e o tako ia a ene klas ki he ana, whetaulaki ko ia pe moe Counties Manukau, ni manoa ki he uataha ai Counties Manukau. Iono ave a polokalama koe ni ke hiki, o mahino mai, ai ikuna ia ai Newcastle Knights, taha ua ki Hongofulu, ai Warriors. Whatangabea ngong wogok mai maktautol, hea hoia koe ni whatangabea ke mouma, haalelei, kwa au Filippo Motulalo, tua whātu.
0: All new Island Time, with Tofinga and Ina, only on 531 PI.